0: that is triple play pinin matilam video pe yimbe berkar be kwanyu mara na ngir ultum be kwanyu kore kore adwa foj bot yimbe berkar be kwanyu triple play kebe berkar be wunyu pinin matin digi na peking mana kene gachawa ngwen mono ultum ne ne kwanyu ban banu triple play do wayu peki lokum be char be makam ekwa na ngin in gi woga kenyu ngo mai ti chato ngo mene ti wilu ne be char ngo mano ti kenyu ngo madum bon wilego e honi duju ben wakilu bore ni woke rap fm be kanya adwa foj bor me yin mara rap fm ka benin ti be char me remo rom werne yeno kala ti reception makam ekwa ni kupi gila ti para fm mo ken we ko to jemu be kato kore kore wadi ya wadi ko ulto wona lokum man triple play pini matin gi ka kanya wadu chen ki ngi wo muzika chel ka dugu chenata benen lokum be char ba kamigi ngo mane ti chato ngo mane ulto ti meno ka wili ne ko duju ki do ngo mo ka ni mano beno wili le video man rap fm in mid morning jam
1: Lazy. Lazy. Drop.

0: biti nama chimri tole noto bera bera ngan na chela bera bicha bichela bichele matini bitete wagira ngom wabiti kaya rumi winyugi buri ngom maruti buri kakwari jukon maka migi ilek wea chela ria teak pori uruto bera dukchan ago uwe ni weri ibeir around ago uwe ni weri ibeir around no worki chama yandekha ya wala mfiriyo nama chimri tole ija bera bera ngan na chela bera bicha bichela bichele ngom mati buri kakinyo maiteri wakoto wii meru kin mati kere endo la mfiriyo wa muziki muziki kanti kany mingi go chiba mi ki morla maroto ver ver kwa chela ver ya bicha bicha bicha li ngo mai ti ke lobot ka nyi ni mate no bicha mo ni kor ki kor le wu ne no dag mo bicha mo ber ma mer ma ter to la miri yin ko tin ni ku peket wa no to ber ber ngan chela ber ya bicha bicha bicha te tu chap chap hello hello
1: ha
0: mana ga nga ke gar gar yes, la diota wa wi. Bitte di wala.
1: Wala ke ate du fara.
0: Mi ate du murana. Wa bi chamu ki wemere.
1: Ok chao ke po bol.
0: La. We po bol mere mai. Meru ni le.
1: Ha?
0: We mere.
1: Tak me ho. Chor.
0: Ati winyi mabela diota. Hello, Rapasam. Oh, sorry. Dukchen, nama noto biar biar ngwana chela biar ya bicha bicha la bicha. Betu chap chap chap chap. Weti ka nyingi. Wajmele mwake kan. Kat mape nge nye ke nung nyeo. Oh, sorry. Amig chanz, nyamig gumpu ingara. Dana rio ikan noto biar biar ngwana chela biar ya bicha bicha la bicha. Lokum tedo. Ibitete wagira ngwa exactly. Wako winyi kiburi. Noto biar biar ngwana chela biar ya bicha bicha la bicha. Rapasam, hello.
2: No.
0: Yes, mana.
2: Umel
0: wajung o. Umel open umel ma mene.
2: Umel alel.
0: Okay, mana bete tu wadang o.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Atil degrej.
0: Degrej wabi chamo ki we mene.
2: O chamo ki we pa pa jili di.
0: Mene.
2: Tia onjo butunguru.
0: Mhm.
2: Awo butungura onjo si butunguru kuche tia loko red.
0: Okay.
2: Loko red aku tanya buche tapi amca aku bolu red iye.
0: Mhm.
2: Kalau aku loko red ina loka mana unga aku nyanyi loka karaci loka tia bito onjo pi.
0: Mhm.
2: Tinga teri the call jodong mi gang wa el lege. Am yo ti logo ti ya gam ru pinya le di ku na ya bu yi.
0: Okay.
2: Ka teri tam tun ka ti akel gi ti logo gi bu logo.
0: Poyo.
2: Ya cho ku ji ku di the call gi.
0: A poyo we ju ku dwa gele malur.
2: Be ya for te.
0: Be. Amin wa wish kudwa ile malur and ochamu good day great di chamo dekh mak tin kile walu twal nge was na ile gata boga hello rapa yes
3: rapa
0: mana ga
3: man tera ki gargar
0: yeah nga ki gargar
3: stella
0: di chamo de great ke kon ngora
3: ya
0: Hello.
4: Hello.
0: Hey. How
4: about
0: you? Hey, what you could
4: have
0: quit? Hey, yo, you're a good guy. I'm a good guy. Hello, Rapa Darba Giki.
5: Hello, Oscar.
0: Yes.
5: One minute, dang me. You're a good guy.
0: Dang me to New Wang.
5: Wang.
0: Ying Rock.
5: Mata.
0: Boy, Matek. Locomope. All right. Menu kin matiker enno loving video.

di no kelo te lo ko yor ko makam me ko pinel matel video ka chenen ti wiñu papa fm yo cha ma giki cha wono cher ma tek tutole ba bi fo cher ro nyo kar wo lo ko yor ko ma chego chego mo mer be wono ngo bor ke kinyo lam video ene ti ne kay yini ti wo ke kinyo o ji chakere wan ma wa beri ko meti ka kinyo ni pier tek cha weng ne mer robet ma no ko mayot now gen manoti ene ni ker ka beti pe liet lam video a pi a o ke tenet a gin net dung liet liet mo no a nyo kwani lo tieno ke tenet nyo net be ne go nyo a go nyo lam video ko mo ge ene no iti ga promoting nyo chakere ti weko ni iti ke lukumi mon bor belem video so pe terne na ne ibit ki kar mena ne ibil itiu kitana ro kidem mena wona ne wajua ngat gang wa mai kwa kod bidugu obe no beriti ka kenyo wa ngi beri pul kar ka pi mo kare mena te ko mo maten ter ka kenyo no ti agwa ko fut erbe no be ti ka nyalem video ma nyuti gwa ko man mi chango pen ka do ci ma ga ma ga chango malaria ka ker robot chente ba pon ni chako ne rom pater kare nyu mi nyuti kai lo ni komi chon bi wa ko fabli bu ka bigi kom gi beriot ibiye

parkaci el kimanu kono tenguru kidong bene ka bere makana mano chola de do kidong bene jema tiga cara tenyum umyoro gen go awa ti ki kaya magi tiga cara yeneng me harit be kamaleng le bin le madong are den me mono ispola ye dong bene ya gen go tiga tiga ye fiziko planem engineer kaci el kimanu kono ki environment and health officer man me neno li kono mapping woro ma bere jeli kore de ma papad man ma ati ki a chek lo me chera ti le bire ma kem kerber kumar kono deputy town clerk le deputy vichan o wade ne yin municipality a yegen giti ka formu le charwe ma papad kon giti ka tikere bie stacha ma papad ka chel ki ma le luakon me ne ne kono luakon mu chek manen o wade le ogni mar kono le charwe ma perper ma no kono a gen giti e gita gomam e me ne gicha me ne ne gen gowe ako kama giti ka charwe e gidong bene giti ka mi ogen ka bere ma no gen mer gen go bere yena fupia ki chagor yen again the charwe ma pe la dagen go gele tan nan ko no go wajen ka ke ber gi kar me ri mo ge kon mer gi ber ki kar me fo ni ge don ben lo kwa de mer gi ber ki kar me te pegen ka don ke kwa no ge ki kama ge ti ga charwe ne Political women are an amateur cartic Pierre Bor, your Bor, Tana de Crap of Fama, Doma, Dinu, Pabo, Town Council, Leonan, Latino, Latanan. Get to Monaco, Gankwan, Guli University, Matiati, Maramoroto, Ayodo, Ocopa, Samara, Pierre Bor.

0: ki cara ye chonu ileni tiro tim eto nane tika nieto narko na jano kena na mergi kere yeni eto kaburu kachir kikono kwa buru mana pia kama betu tayari wetu mo kada mbena jengi tika yeto michako gamle tiyan mafipia babiche mutiro tiyo Ludiro kachil kile lewe me jankwa na kile pawe prana school mati mare kolo bisu wa yege mbutiro ni uchiro mati akutuale mandupe kipega na lokumpi mati otang mati akutuale kongu wajani eni etie kawe akumaru konga ukenkwan kachil kile wano ya kolotian jani gibiri kikarma wa kukwano rama mula marave atutuale ikongu tiana nyara kachil maru konga kile tiano mandala pol kare jengi tie kayo pemene ni kono jeno no ber ma beni kere be ko mano kono jeno kan na pole le atika kate gan kwan nan yawe le tie mar kono ki le tie no mara ma ye ali bari o kolo na pon kare jengi tie ka ti ga chen ki ti mar ki pi ma be to tal man ta na pon kare ti ga ti keren et no le mano kono tan su na gan kwan mano man no ti ga ti keren e no le ki ti ko foto na wo ko ka don kono pi a chen na ben no pon kare cho yawe le pi en be ti ga pega tikere wa chen alo na gankwa na Steven Abiko o wa ka malen na gankwa na por kare ti gi chile nya li ba pa ko le ne no kene no e ko na ko na e le tien kwa na je ni ti gankwa na na pega mo pi ma cha lo yo chen ne ne ke ko ko pa re tien si ni na ti cha agun li ba sa mo wa ka malen ne ma ko na pe ho ne ti ma pe ke ma ti ga wa ko le ne ti ra ti ga ba ko no kene no a chen gi kere no re ne ti mo pe ndo pe ti ga ber ma be kachel kile igankwan piti ga bor magen inole ludiro makuno kachel kile lej mi gankwan nangu lego bil ma papad mene ni gengu kati ka konyi biwa kibir kikar mene ni pi man kiroj ma bair tal kid matam me adek bi bir kikar mi chake o pi o yoro yoro ni mekel le lewanye na kamewa ya gikine lewanye na kata tiki lebo mawohon Mach mo poro matek tutuan lo bari man kono gero madona na damaran piyarari o lia chiel kolo ye art madit dong rom matiye wa flo marana biyara kolo man I kabere madit na kiloni mpondre mana ti ati man kono I wang boda man machuk madit na ti kasese district kere bet ko man kono magman kiwale poro madit tutuan lo chiari o ma bino ma bari je mapule da kere bet lito ma berpe kajil ke wan ma kiken pege nun wan ko ma de ko me ka bur mana le ga zmu ta onga o wa de kamaleng chara ka che pole da ma na de le no ronzer I le pile wa de kamaleng ni mar ko na ma ka ma da le o no ti ka li el ma te to tan mar ko na man e a ma te ga re da ye ber bi kar ni ke ma na re ma te ga re ba chi ber bi kar ma ya ko a ma re bi kar da ne wan ma te ga re da mar ko na da ber bi kar ma ka tin e to na ni le ni ko ma na bu a ti mar ki bi ara police division fa ma an ti o yo re gen go ber bi kar ma jo ko ma jo na na wa pe ko ber ki kar ma che ra ti re pa da ma pa pa a bu le gen go cha go ka ti ki na na le ni to ki te mu ko re ma de pi tan ma le pe ki por pa ma na ka che ke cha ra ma ti ma le pe ki ke na na le to ma de ki dan de na le cha bu ma ga go cha gen mo ko ma na ka me gi ka che ki na na le to ka ki ber bi kar ma te re ki na na yo ma po re ma te re pi tan le ke ma chi gi re ma pe na cha bu ke na ber bi kar ma wa ko ma ber bi kar ma de pi tan ma wa ngen ma fa ma
1: Mero bere lo anga ya chi piera

0: Brighton and Northern Radios no ti berkati karman na karati ina kira pa mga beach ang mga karre kung tawa piro may di chay meni na tin wakadun ito tutali yung mga lakanya no berkati karman na karati karakil kado min maubon Augustine Ajing aka la mili kanyo yung med honorable mwende kita minu karo karati kira tiri ni chay meni na tin la wun radio wakadun ito tutali tini ni chay break la wun radio berkati karman na mene no kita minu nyen dwe mabu men poti yang berkati yang kira kun nyen mario Murmur bagaimana maklum hari periode yang bicara. Ia bukan jualan tanggut tuan. Ia buat me afternoon blast saya kerana cara bicara lagu radio cakap kumcawa biru. Why kumcawa ia bukan lagu radio kerana musik yang mewala wala berkekar mana mekara ti. Bori arab kung the first hour ini berkekar mana mekoi. Cuma ti di penjuru makam begi lagu radio. Anak di kain. Mene nino karo koma link to all bori lagu radio. Tim nino auction pader. Anelo pongwi wala lagu radio. Jema bejo do tie bin kardi wa be kardi karno men le no jema do jabe no wela me mita pe yina me go xaw kene a no ti kardi te me kwane school ti kardi gel nina tin me yo te tondo kare mi chuk a pa de na wa be kardi karno men le no wilu jemi maka megi wala yo to tal would radio yes jema mo tal mo ranga ge chen renya do ju no tin ni en to wala to protect tal would radio war war gamati wa ko to jema do be kardi karno me kara tele would radio jula to tal mala bor bor to na de rap fm radio yo ba dit me de lunch our request no about yo me de afternoon blast but max of e kid me kar du ci la wul reedi wax dok lañ ci mu gam ci maka megi xal ko ze vergi kar mu me peñ wey maka megi ci meniet rap fm yes
1: pa hi
0: a chol ziwa po chol pitu tene ni
1: tu abe
0: hmm
1: ye ye ka wiri wi za
0: pelotino okay
1: amar ki da weng ma te wi ni rap
0: hmm po etek tutal Right, and then Winnie Winza, Pino Tino, Pernia, when I get to the picture, I hear. Rob FM?
2: Hello?
0: Yes.
2: Well,
0: Manuel
2: La Perra.
0: Poet Manuel La Perra.
2: Yeah, I'm here to
0: win on.
2: Manny?
0: I'm here to work to work,
2: Mark, okay?
0: Work to
2: Amara
0: kero mafike poa. Okay, poa tech trial. Anenda nomea gigi picha wa nilu video wa doko nilu muziki. Wek muziki romkumi nilu video. Kati chie mirri ari anya wii video. Tumikiri muziki ni meka topar. Rapa FM.
2: Hello.
0: Yes.
2: Poa.
0: Poa tech trial.
2: Ito tiene.
0: Ya, you know lunch mwaka miyo.
2: Eh?
0: You know lunch?
2: Da, maka na pepe.
0: Eno wei ti lok mwotu wake keme dwi manok.
2: Poi
0: tu tal.
2: Ma poi bene.
0: Mm.
2: Mi amo ma di fare di video.
0: Ma bene ne?
2: Ma mi hanno conto tu mi mara.
0: Ma bene?
2: Imara, imar ma di fare di video.
0: Imara. What would you mean?
2: Ma mo mo pone tanto giù.
0: Okay.
2: Ma te la mai ti fare.
0: Mm.
2: Ma giusto bro una giocata buona.
0: All right. Right, kita mula tekar kat sini. Ready di cek ni, ini atin wakonin musiki. Ma ini ber

0: erki bilimu moy par na mabek to kay ñaan na ni walu man city court maka megi la dit enzo maresca wati tipe ke yoni ma ken wat no convert in chelsea wa ko cherti na ma ngi ni e gamu to kun lañ radio ya je che ya tipe ni ko ni chelsea bu ko yaro na bu ko yaro yani gi mere ko mo di ni ko ni to ngo ngo ngo ngo en kan ni wala to yaro har jum ngo ci ci ngi ni ya chelsea ndi ko to yaro che le to ko tipe roma a che le to ko tipe manako roma ne to ma ko ni man ko ne la ko ni po ci la ray cine bueno no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Ramu kumpera round, mera pedi timpe Chelsea fana yu radio. Now, ikale le mwere kitu, ma Enzo Fernandez wa charity timpe Manchester City. Kutudu ya charity kena ni timpe mwere kwenye medical test. Chuchot mwere mwere mwendeke ya mapikara jala pa vendor, wakbunk lo vendor kona yu radio. Kini yao, wakbunkwa tu mabaya ya mapalara. Chuchot Man City, utut mwami yu announcement, ni yu natuwa ni gende gamu officially. Wawu, ilo mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere mwere ko di bere ko dan ne ko gon di yara ko gon di mo ko kar ni chun o bere jo mala bal e ga mo la to ma ko Enzo Fernandez ki bo tim pa Chelsea le video ben ko jani ko pa Chelsea la dit ki o bi anon so ti ga tini mo a a to ko mo ni be pere be tim pa Chelsea ila o ke ri jo tan ya ngwen ko lo won lo ko tim negative bar ko da ne wi be bi ni ga tan ga ngara am cher ka mo di mere kare wa ko cher wa ko le bu tim pa Chelsea Guaro la tu mono makiwen Enzo Fernandez wa michero bortim pa Manchester City ekin won mukan mata ma le wu o church team atia tila nyo radio en bortia chel se le banay le wu ne banay kupa ya pila tu chel mono makiwen mano gusto na ibeni mano gusto le wu ne mero en tim pa lida fulugam en atia tila lon ero lo kao church team tibere la church da wabu dugulo michar na kia kufila ratia no chel se gwa tila tuga mime niga mogo ya gimba bilo ni pangna deal mono mano gimi bortim pa lida pul mano mero kibira wira pina kumichere lon yen gimi utobara bichi el kuru chere lon mado gimi anu vila biru ba ena tingera chen mufina mabaye pulu wana kubelka wila bane mabaye nu kwanyi gati ati yelo wago nilok mchiling maliwa pulu maru kwanyi kumeyi kitu pa Chelsea loko chikibu batak pula rati la yurilu wago nilok pana dit makiludu mwale gusto michere tiba liwa ful urano ko poberi kar michere la yurilu mikano magli ginti ila tuwanaki nuni man tosin mono adara biho wang na wubi chara gwen tim patat nam la dit maklion ni mkala mwagi kuchara lon kani mpasin ki wila wila machala mu defender mabu chara kwenye tim patat nam os pasi na radio ititera para dit maklion ni mwana man Roberto de Jebri na radio goalkeeper pa Chelsea mani utina na chile matea kwa pia mwana upinare la dit Roberto Chanchez na radio na mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Chelsea kiwani tukamegi ya chakati huwa Bermarac mwiko ure wengi mwaka borbo kipa uwewe le coach pa Chelsea tukumoko pia penviti ni uyoro la dit makilini Robert Tenson na yurede embe li mwuri chara kuka juani team mwono pa la dit Sheik Fabregas team makilini Como mwono Italy maagu chara kuno bado wapuza mwana mbali eno chara loan mwono ilong season loan mwono ripetuku pitama chel ni ino season chel kano mbibu ya kwa mbibu ya tia tila radio Chelsea bila mwiti kwa mwiki mwiti nani kitoro mwende ni kwa ngeti mwini hangi kama kwa mwono ni fila mwache mpeak mpulara tiye mwono Alex Scott arabia mwile mwaka la tuwa baki mwono Enzo Fernandez jodi weng bwache sila arati na yun radio mwono kama mwono la tuwa nini eni mwono futi mwono bila bwati pa bwana mwono ni kato pina iti pa Chelsea eti mwono pili mwachil atitu kwa mwono mpeak mpulara tiye radio mwono kima tiye no Chelsea bila mwono vingi kwa mpeak mwono la tuwa mwono bwati pa man Arsenal mwono na dip Martin Jumamendi le wone may poche ci la re le wone ci ci ni ma tek fi la re tim ni ma nga ma men wu ko ngi mi le ko to ma ki ni Enzo Fernandez man do wu wa man men do transfer ci ci lor ko gi po no a replacement ma men wu ko ngi ati ati yeno man yi di ko plan ma tek fi la re tim ni video mi na ngi ci ngam ko mon do fena ma tek ma ko ni mo wa bu ko ngi to ko ci ma ki ni ar ma waya ma ma re di pi ar de wada ko la yiri ni ki Victor Lindelof sor gin ki la to magle ne en sambe matnes wa no kinan ke majo ma barkara tiyeno do gitiga ne la to chen no ki ma tiyeno man delight ni kerno o mer ko nen yo mo ten ten ke mo jene tike pen ke rati no man yo chele bare ngi je ne pesta ka ma kilo ni shido o bi ma tuma pa boro ma ki wani mer ke ni lan ten ni ne ne nan ta pen pe to ba ti che ma kilo ni find out ma ni le Denmark an lok to bena tini nen ni man yo bi mete bay che an dek ma no tini ki ko ma no ki lor ke re ma no ni transfer mo be cha bier ni bo numero gila ara gamba to ko era ba fecha sila ara numero to ma bor bu kan chara to nyen pa dina mo nap nap ma no ko chara chi wa ko gen no bere ka mi gamba to ko lay radio but Aston Villa only working le bu bu wa chi en ye yo ma tara tara ti ni mer ni ti mer a ko le bu to to mi chi bu to nyen me chi ye ma ko ni alinal o chi ro gol man yet ma tara ti ye no ka na ka mi ni ko pare gol ma nyen no chi bor ke ko no ya chaka to ko aye te bayon ngir ni wari ni diga ba cha ma te ko te pastor vera da gane ni Aston Villa ni ko te ba virtual manaw en dey mo tama be kame ti yene ni noni ko ne bari wa ma tama fara ti yeno par pole to ko ti en ko chare ni ma ti en ma do ma ni ko gar no en ni ngi pe cha ma be ke ra ba ko cha ma do ge ne jaw gani ber be er ko ni pe ga cha ta no ro cha ga ko ne be en no ka ina na to ma ko oli wa ken fu da ma ti di full chara ko il tim mono to ma me sa wodi pro lika no ma eno ne duru chaka no nye po ma cher cher fara tia tia no barge no perta ene mina no kit manu lo lo kome no me kitim gara tia tia layo radio strike up pa Liverpool mono na dit ku origa po ma bero bero dewa tini eno bene cher tia tia pa Manchester City kima report mo cher cher kare tia kare mokane which ini Liverpool match at Everton pa Manchester City na tawa ni u cher cher kare ko ni en pa bichar ku mo no ina wak na Amerika tawa tia pa tipa Liverpool ni radio kanda di cher tia pa tipa Manchester City mono ni kono na ma paki pot ilan yan matini e lo conto lo bakar ki rapa fren e di ching di cha tet la ngeri o pa bakar ki bien ma per ka mo me ni ber ka mi ngana ti wa ti to ma ti bi mo to mani di e bi mo lo mani ki mo jamani ka ma ti ma ki lo ni o sa prakti ka ma ko ba mi ni chi ko cha ba da ka ka pian ura pitch a champions ki ka bien ya mo ti ni a mi wal ma o ti ba ha o no ki pi ara ma ka di city was born ti ka ma ko Charlton Athletic Burnley ma o Middlesbrough a mo ni to ma ti ka bien ya ma ti na radio ko en kar ki rapa fren wagam chim ki bo da na a che na ri o da ka ka ni radio what new will be brought in kabarai tiki la penna mao na kumtuhu pika berchana in radio kubiki rati will be brought in tiki la penna matani mwa yemi la penna ni wakno ukatu berchapu wargo wanagere chin wakno wanyakara chin wakapa ifo malo
1: hello agwe
0: yes afo ba
1: mantafi kato mkana
0: ipura
1: ee
0: ee
1: ando kikoya gini ando kupatimba
0: Ah, waro.
1: Eh.
0: Okay. Julian Timba, do you want to buy a menu and take a popular TV and video? I'm going down to the line. Drop by FM, hello.
2: Hello.
0: Eh.
2: I'm going to go back to the world.
0: Eh.
2: I'm going to go back to the world.
0: Okay.
2: I'm going to go back to the
0: world. Yeah, okay.
2: Okay.
0: Natuko mana ino maniyo vi mero ni ukwangeti ya tingi na yoko iluksu kina wana tipo maniyo Hello
2: Kwa
0: hivyo Hmm
2: Hello
0: Kwa hivyo
2: Kwa hivyo Kwa hivyo Kwa hivyo
0: Kwa hivyo nani
2: Kwa hivyo Kwa hivyo
0: Kwa hivyo Okay Rajibili yon manjuu buka rakilo kumi mergini mtu kumara mario Kiri yon tuka chie mbobo yon kwenye la gita kari magwaya Ka chie di kila tuka mbaki yoni look show Ero nini tuka na peki karakiri ya kany Ero nini tiri mergini mjo mambo benga kwenye gati ya tiyeno Awani kapa Arsenal watiki William Saliba Dugu ni kipero chile kima pawe chile Watiki Julian Timba Dugu ni kwa pawe ya rio mtu mbobo men Kwa watiki mwono na dit muskwera Enti kati muki ni ya mbobo chie mtu mbobo men Mwono ichi chabia na enti kati watiyeno Mwono ichi mwono mkenga pia rakarboti pa Arsenal Bottom pa Manchester United gidi ga wana malamo bichel amana anga ngimo wani bottom pa Manchester United wana bichel wanen ka kany jomana gidi ga wana bottom pa Manchester United dana bichel ene do bara nga gila video ya kany ko nda ko kany ne kany na no do gamba ne chimbi bottom wa ko nya kar chel pika bichala video ne to bera bera nga na chela bera ne pika bichela bichela pa family lo
1: hmm ba le ga no ba
0: okay
1: Ben rek
0: ko
1: yon
0: jere
1: nan
0: fan
1: I'm not going to do now, but I'm going to do it with my children.
0: You're talking about getting to the living room, but I'm not going to do it.

0: you tell me 18 man give up FM at number 4 you man my hot 5 at 5 18 ni you tell me 18 la winde ticket de mara text to ali come
1: ye ki aye akanu ni jeba na pon kita ma ja o kan ni pon kere why ni mi ana ma chimi me ye no pe de no ba ye a chweli gi mo kere ju ni wenya ye ni lo ni ta na jangan nga bari cende cende kadu cende pe tam ngar mo be ma be pe ga wa ni nga mo ni mar tam mo mi kwan so ker ye mo ni wa ran ngi oni ngari nen chal ha ya ya this gentleman ya this one also ni mar na de mar na da ara an gro no po ga po ga chana wa jal alo yes rapa fr eh gre you are call number ino ka jamiti apie we ho kari ka choke mo ni me gang man do ni family meeting rat ki ga mo me family meeting pe tv ye but ka family ma family meeting tv ye ka tie my son tie ma ki wati do amre wun ta min gira da ti merke de man wa na ti bir wun so ku je da ti amitu dong me ta ma pe ndong ma bere wobi man uti rap fm jete do ma pelara ki chulu miliora bi pa man anda yu be ko melog dong me yo tama kina memory team work yes you la out down but the family ma tech and aga lo khaba tari wi yi winching ya ya ya ya lo ko point point na ma chel no wa yo kai di gele je de video tech kai you would do it top every the point da ro ba fu chingi ya ele je ni pe video in kai chak lo

Wala wini di wini bori itie ber itie ber yutie na mene tini ka nywa ho kada yutie na mene tini hidake ka pari nga jawa mwana mwana mwana pa wari atie liye tuka komi pieni wale koni nen kita me jwa me te kwa ginen joing bedo kada yom chwin kada shado yi toko nuja teko eha liyel nga di dom rima na nuja toko shogo shogo keken nuja dia me toka rima gina ene meto aru jona logi kara udora do tara dong pogar na otungi bedo manu chunyi yome lobo ni bala mai chana easy tie bini jokenta ko but you see easy also you know kara kada wor kono what we like get de jabo de toy swi swi ni ma bala rar in ke toy to bor bu du yiki wan ko mu di me pa de no yo yo ma me gwa ka wan wo ka ni top ka ti mu yiki top ka u yi tu du na mo ku jo bi du ga kon kit gum ko na ma nu no ka na mu kit gum te ri ngure be na ma choli bu te na ma choli bu te ya choli bu de mi na ma pa jule ka ya pa jule ko ta ta ma ta ma ka chu pa wo la nyu ko na ma nu no ko de ka tu de pa de to de no na mu pa de e ka do te do dog gay ma ka me gwa e yi ni kan we di ber ber ni gin aha you know you see ko ngira ngo gi ai do ka bera ta do e di be ni me rio ko e ta wa ner gira jo ba ra ke na che ne me ra ki mo no me bu li ele jo ka re po ku yo rio i mi ngo ja po ki e ja po ko pien ni mir ni mar kon dong we ko ngi wi li yu ji gana bi ju ru

0: ala bu didi waxa kele gi gina ñu teen mané tinne de wujen borri ki nga jaba man mara ma pa wer yo ki pierre ngwen wi a bis ka kenyu ho ñak mo non lokum to wi wi daano ti ci ñu daano kay ci tolo bo jwa ka sonal e gi kay ni kon ko na ngaw te mo ngo atata po wer daano kon daano may wer ni wa ngi nemi de me daana ya agna sa wote bini yakan e kwena maka mege du wucere mi lokum tuku nga me kwer do ni kwena ko gina ngo ngo time eni wang be kre kar mon men yang yuti do me tini man la pa fem du wucen borri kre ka chawa man mara ma pa wi ar yo ki pira ngwen wi mun me chalo wa chawa che dan chawa che le tablo nga binu nga chawa nga lo nga tap no mon lokum mun muziki man mi na mo kede yuti no ki rap fem adan chawa ri wa du chawa dek no mon lokum bi adek sual mon lokum gwa ko yot yot payot ba payot mirne bere guñu poñ wa poñ ko ñi la wiñe de yom
1: tiye la ke biya jara ma da huma do di biya jara no da wara ñi pride bank tiye kan me ko ñi ki go financing facility ko le ma tiye me ko do me ge matika ti mo biya jara ki loan i bol ma yi wa era mo mo loan i wol mo million an wen na ngi lo piera bi ko wal ma no ki i gal ma pasa na park ken ma ki mo a ki wona yo da ki wona ki ga mo kari yo ko ni me ya bo biya jara e mo nya yo do biya jara ma ka me ni go financing facility do tiye mo me ko ñi wa biya Pinged Matut, Lim Jam Pride Bank, Matia Chokini, Unye Gochi Nina Mama Pei Churu Bire, Inota Bor, Non Not, Adek Adek Adek, Abongan Abongan Abongan. Pride Bank Limited, Durman Air Koti of Uganda, Kuru Bokchiri Area Deposit Protection Fund, Wokchiri Wai Milio Marama Pa, Yubman Tiyo, Kuru Chik Matichere.

0: La ran ma det manen lo kom man kire ma chel kon ke wel joy sa kulo o lego du mun ko ni bat ni ho du jo wen ti kire yo ma be ya ti ga ti ga ma ru ji kan ti ma me pa la men man pe ta bon wa ya ti ne jo lo kon yo pe ni ke ti an pa ko wa ya ti ni ma te ma kara ni bare yo ko lo ya gan kwa ni ne ti ga me re ne pe ya mu ba ya ro man ma te ga ti ga ti ga ni e bu de sap kon ti won ko ma dek me ye alex o gara o wa ya ti don kon ni e kin gen ki jo mo ken ma be ki wa ti chakoli chakale primary school haye gen giti ga mitu bene kon ma ti ga ti ga kon ma di ra ti ga ti ga man to twale ki re me bate en wa ya ti don kon ni no be ma tera du ge man kon ni ya lo ga me pe ni we ga kon ga kwan mo ga fo ni mo ken ni ti man ki pe ga ma tera ti ga ti ga ka ba lo bene fo ni man ki ya pa district Kenya Dulu Civil Aviation Authority go wajatini kero chendo bedo tie dakman yun yun mwagatini chul kibene no beni kiti akoloke mabea tira tira kije mkene man kono pejo magen kiti umane badege poro loke mkelo manu yun rada kero chini karataje wakadu mtijo dubu kakare wat kono jo magen giloi loke lobo Kenya go wajatini pole pero michende kachir kije mkene ayo wako beno man kabedo mkene mapad padma kinu ye chende machelo joma aki wako bimu kalimi lobo Kenya achir kiki wat teka na waman pero matek mchera dugini pere pachente Kenya Airline ye kon gengo dugo ko changa cha ko te chen kara dujo dak wen ke waje tini ngen wen ichi na dek ke kon ni ti jo cha ma be ya tira tira la bon ke per no ke ken
1: Mar be lo nga ya chi pia ra

0: Chila chobe miyo nying, man enini owalu, man akuru, man enini gweno, man enini diang, man enini ngon. Dano timu la chua timu jimi igini yo weng. Eni nge la chien, malo ba o chero berping, unani la chua doctor very lonely. Ti beru kere kere, chua a a, ando abichwe ngon, la kwan me romo en, chulu ba o chero berping, chero designing, dako. Bible watch ni mono okwanyo dako ki lak ngit la chua, chugume lak ngere ki kome. Any yo kwanyo chu chwe ye daro. And pitien look enuni ubluba ugoye gumi kongi mo ya cheki chwe na rio pieru wangwen wanyini mono pitien look en la chobi we gongo iti nero te look eni ini ao iwidok te machal la don ki family ni eni pitien look ango tien look in mini kero me iyan me nani idoro paju ni machalo la cho we keep Kit jemi kacha unyo te kwa armogo ma yini mirpi oti. Yini twerti mune la bo ene interference la bo kit ki gei mogi ken. Wanene karmu karangeju ni daye nyo mare. Gien gimaro interfering. Nyo gimaro nyueno otpa luteno maditeno.
1: Yes.
0: Pien gimire ni gien gi controlling gang pa wodgi.
1: Jemi weng miro.
0: Jemi weng miro kwa woki te chie.
1: Ka futpa waje
0: pekete. Ka pia waje pia loginu ma no worry po biramo timune. But look, Paul, but watch when we be doing gini dagono mi adagu nyekete.
1: Ni adira chian gu do chak od
0: mane. Gu chak od manyen gu chak ben kacha manyen kiji manyen. So eri no nyuro luba no dong tiki miri ni dan rio eri mi gu ben ngo kachiel. Kawa nene imarago chua na pa tinga bungwen. Wajini mono piti look eri gini madong luba ribo kachiel.
1: Down do work
0: no work poko ne ineo lo kaino ki mar ti ker 12 boni on lega
1: yes
0: ni gin ma do jo ma dong lu ba rew gi ka chel
1: down do work lo me poko ne
0: lo ki ni ngatu mo ne pebe da ruwa ka wumi lo
1: ka te mo
0: pien ke be ruwa ka wumi ke lo ket ken iti ne ne so down mi ngo work pot ki mo ne nyura ti ni lu ba pe mir ko ket pa ken iti ne ne dong be no ti ka jo go in ngatu mo ne ma yiri cher ka ruwa ka wumi lo ka nga nyu ka ruwa ka wi lo ata jo mo ne ni ni mono mer ini wek enu beri joroma chuar na biro tinga rio wai ni mono malupe ki chip dago ma do nyo me no endo ngo is bound to her husband and no longer he is not living alone tien lo ni mo endo tie chik do wai ni mo ero mer be dago pa chuare be dok tie chik mo ma yin ero mer be ka lak ngo ka lak wakata ta pien enu ni kelo kiniga ki don kelo ji ma pon ma wero ngo ken keto ken nan be jo korinti ma chiel chwa na biara pa mi ya para chiel mon en dati wa mer wiye ma wa ni mor bor jo magen gu nyome yenu mer ngo gero mer pe gu poke mer en ka poke ko le da ka wa go chware o mer bedu ma don punyo me o mer bedu ma da puno la cho mo kene
1: pe ko kan tin ti kuja
0: Bible, ichi ikorinti machi chua na biar chenga pa miyo ya para chiel ka yin chiel kwano waji eni ba
1: kade wae de deg de de go do matwa
0: de bido ko mod bini bido gang mod bora magi na ba kenyu nen lok me guaka magi na ba loki dake ae ko wichir kuye ko wichir kuye chio wichir lok pal ba dongo lok pal ba bedok pe ye so mwene eji mo wabiru ka neno ne icha biar mukaro chani mauno anabiri studio kaya nini now tini dongo miti wachiri made ki topic any enter wa made wanyego dog mana kun la pinche ni mono kaket kenyu time no beru bal panga lu badong neo ni anga ye muti mu bal pien chao ken ke nem pe go beru ti nyom mugo be ki beru ping baboni ki laro lok tiana dua ta en ya gikine lok me ki laro ni no ni pe ya go nyige chi ya gikine no ni keny pa jomwene ni keto. Bene keto matwal ba. Watiki keny mungu madu keto matwal. Olutu jomu kere ka dokong gingu poke. Gitute dok gineno yomu ngon. Meduwa kone. Now, lubaneo ni enu nubiru balpa nga. Dok bene pitien loga ngon. Mawego gina kit eno time ni. Now, wano ni angwa be ni mono. Responsibility nyo adugi pa keny. Ke nem kenyu ket. Luba kero kero loke eno ni we wile cho. Cho kun biwe ni ah. Kere daga yo balo.
1: Don't bury we wani ni.
0: Bury we wani ni.
1: Wachet kong wa nong kwen ma chingu chingu ma chatu wel chidongo bichak enke kenyi kome. Lanjodi yo wakwa duchi en bore.

0: Moketea di ene chon eto more etea kato kenyo kubiri kamame mene. Bol gini more etero kako. E puñi mere meatat, mero mona tena eko maguinyo puñi. Bol cho mere, balgi mere tega eto bol kopweñi ngale kom cho. Di ene ne don kekere nega, bat puñi tina be, ana foyo
1: di tra.
2: Cho e won gangwe le diot.
1: So nan ngat no kenne lan chim lan jode bi no dan riyo ki ken rap FM leo. Eyo. Ana foy di twala tiga lokinga.
3: Patrick Acholpi.
1: Patrick Kiacholpi wa foy matero mera.
3: Foy on.
1: Hmm.
3: So loku weng mer.
1: Eyo.
3: Ato dong pangi ko wan choku mo kaya kaya kera la wara mo age la inge wa idun loku weng kom cho.
1: Hmm.
3: Mere ko mo ambe. Me mon doctor me wadi kom ni.
2: Hmm.
3: Mon ki pena, mon be pera, you dari o en pegi ya.
1: Hmm.
3: Er ki kene, dung kira ki tiu e kim ye ye, ka dung tingare ti di gal leo. No dung, pirung nena be.
1: Kelo gin marai.
2: Hmm.
3: Ana fo e wu.
1: Ana fo e di twal, anong di ana mea giki, Rap FM, hello.
4: Hello.
1: Hey yo.
4: Ana na kena afke dagba.
1: Nga ki o mahat?
4: Kena arku dag.
1: Oh, kena ki yu dagi yu maru district. O foy matek
4: an ma layre no mer ke law program pe se ka ber dag dana ma ku pete nge ji ma no dana wen te are are yo
1: hmm
4: a foy
1: an a foy matek bonus rapa hello
4: hello
1: David
4: okay ha ti ki ta ma na kom la kam ne mo la woni
1: hmm
4: yo la ka dag la kom ka ken a mot ni nyom ba ye ne yo
1: hmm
4: kita bene kana nuno tie yin la cho ke dago dago premier ku ye beru ngar na pelu ba ye ne beri
1: mm
4: ibe la cho premier be ngar na pian ye ma pelu ba ye ne mier beri mm gi na na la kan ni ku do mi are yo ne
1: yes
4: ah mot ni nyom ah kalu ba pelu mi ni dago ni yin be

0: ci kon yi tiam bari nenu ciok and of course tiam town ti wiji wiji ti ma tiam ada da nga yi ni da ti wiji wiji kir ba di mo rabu ti ni ara bi ti yo ka wen ti wo ti wo ti wo ti so di ni ti ma tiam ada da ada wes do ni da to ni po ga ma megwa Midlef Theater ada ni ite yi ra ji mo po ji ma ba ti mo bi ke na o to ni yo pe i cha ri ko ma rate ara fo da to ni ba ma yer ti a to do o to yo pe ba ra chi mo bi ti ma no o to e ta im ti lu na ko da wa na ma po ni na ma ti end ni ni ni ki ma wa mo ti ke i ka nyo no jo ri ko ra ki ko ra ni o e cha ma o pa ra la ti jo ra di cha ri ti ki ke no ma
1: Kakare no ya low radio ya we kongo win ke bore na ba chim chim mata bera bera mena chela bera ria bicha bichela bichel ket ma tia ni no matino karo ke de ipade district team to toilet town council board wa kanji ya wa wanano chok auction ma bedo we ya no pong pong mo yin ma pe biro ni ke kana ide bedo pe ke da kana du chu go bere tie o kar ki kar wa da ro jemi chat ke win Mbedo tie an ya yon totoale hawa nanu jamedo chango kate totoale maro avest ya bera ni kech totoale long maro bedo paka pe ana nanu dano chango ya bino wilu wilu ke boch muka ana dano bedo dao kere gan mano hangeni ya September do chake ki jami mapol mapadi padi events maduang watiki izi delere kulti ni A1 hotel
2: itaw
1: nanu dano bene wichi wichi maduwe wiki kare mano mena niu gine anu one better kikany it is yet another event it's in itself pene ben wabu berga kili love theater ikit manu mieta kere kare kika and lewin radio wapowi niti ni wameta wagambe ni chim kibot in tutwale iwaraga mao kikanyu lok maitamu ni wakeru mecha tini pewa maa tutwale ni wakwan lok wanenu waraga bena tima duong but wamaa tutwale ni wawin kibot in Robert Kikari, mwenye mgoni, wachimche, kituwa lok mwenye matenu, tenu menutie. Mwenye tamo ni wan kejomu kena ni weng, Robert Kikari, mwenye lalme kore kikore.
2: Yes, mwenye.